lento mlaleli njalo lento ngona ke baba uyabiyaba kithi yithi siyafika mlaleli yithi siyafika ngane wethu asifikile sikhalelekile kuzoba mnandi ngendlela esimangalisi.

Yabona ke mlalele ke mthandazi ngendlela esimangaliso loluhlelo sebusile mgungulovu namaphethelo ngane zomuntu elumkahle loluhlelo angisolutelepha konke kamba kahle kamba kulayini ibheke phezulu mlalele ngiyakutshela wena zingoma zingangawe mthandazi mama esaza jabula ujabule ujabule uthokoze yipho kube mnandi kuyele kulungileke kanto kunye ngalolu hlelo ngani yemuntu kanto kunye ngani yemuntu ngalolu hlelo nememezelo maziko nalapha zimemezelo maziko nalapha yibo ngizayifunda bese wena kwakho ukuyihlaba bese uyilawula Sekuyothike ngo 4 o'clock mntana muntu uyabona liyothi lingabumbana ihora lesine mazinto nje 4 o'clock lepho mntaka baba wo yebya ngo 4 o'clock ngizobe sekunivusa ke ngane zakwethu kuninyakazisa nginivuse kuyothi lepho senivukile bakithi ngiyivula nencingo ningene nivuse nebanye kuyothi lepho senivuke kahle nonke seniphelele siyawuthandaza ke lapho sibonga ukulala nokuvuka yibo nokulubona usuku umntana omuntu yemnandi lento.

sekuyothike nje emveni kancane ka 4 o'clock mtaka baba sekuyothike nje emveni kancane ka 4 o'clock siyongena mlaleli siyongena hey bakithi nasemgwaqeni mlaleli siyongena emgwaqeni esiqalazene inqola zomlilo okuze main line ama truck okuze impolomporo sibheke ukuthi ama truck akona inemgwaqeni sidlule sibheke namabhasi uthi yabhodla inemgwaqeni sidlule nalepho sikhijimela emarenke siyoqala zorengmanage ukuthi bakhona abasebenza bese siyivala ngokubheka odriver nabasizi babo. Emveni kwalokho mntana mama, emveni kwalokho mntaka baba, enyokwehla njalo ke ngoholo kongibheke phansi naziingoma lezi ezimnandi kakhulu uyabona ehle bahlosile. Sekuyothi ke ngo-25 past 4 uyangizwa yini, ngo-25 past 4 lube seliguqa-ke lolu hlelo sekusile mgundlovu, uhlelo sekusile mgundlovu kuzothi ngo-25 past 4 bese ngiluguqise ngilithathe ngilibeke thala ngize ngilethule kusasa.

Vuga, vuga, vuga, vuga, vuga, vuga, vuga, vuga, vuga. Kwivukwa kabusalele. Oh, vuka mntana umuntu usezokushiya inqola, vuka mntana kamama uzashiwa zinqola wena.

0: Ake dlule ngapha mlaleli, ake dlule sibonge. Ake sithathe bese sibonga ngane kamama.
1: Asibambeka kwakho. Kunomfakazi ubalulekile. Ungungundlovu FM. Ngoba wena ngokufanele nalalela. Siyabonga.
0: Angikuthethe ngeimbili izandla nawe mntana omuntu. Eh ngisho ngithi Molo. Kulungeleke ngiyethemba uzolidabula ibuya mntana omuntu ngiyethemba uzolidabula ibuya ngane kababa. Buya ngebuya. Hho. Ake ngibukele kuwe masinyane ngimlaleli ngikuthathe. Yizwe ngawe Molo. Hayi. Kulungeleke. Lo mlaleli usabamba uyayeka mntana omuntu. Ake sidlula ngapha lo mlaleli usabamba uyayeka. Ake sidlule ngapha.

Ake sibone ukuthi sulungile yini mlaleli. Ake sizwe ukuthi usulungile yini ungena emoyeni umntana omuntu. Eh ngiyakubona uyangena, ngiyakubona uyangena mlaleli. Ngifuna ukuzwa ngawe ukuthi usulungile yini ukuba uyisho lento ofuna ukuyisho.

Ibuya ke wabalaleli, ibuya ke ngane zakwethu ke zonke lokumnandi ngendlela esimangaliso. Ibuya abantu ababaningi ngane ka 8 years unhlanhla lomntaka mloyi. Mangilithabulela libuya, ngivumele ngithi ingani sibonga ukuvuka.

Ukubiza mlaleli ngasebela ngane umuntu bantwana nangu Zanele Madondo kwampumuza phephini uZanele Madondo uZanele Madondo kwampumuza elaphe phephini uthi enhlahla ngithi amen komama besazovuka balungiselele kuba bayenkonzweni. Uyangibiza kwemama nomusa khanyile wena okwagwala ey'nketheni lapha ey'nketheni umama unomusa khanyile okwagwala uthi amen komama kulesine nanginalapha kaphatha emalukazi umama lana Elizabeth Libenya.

2019 udlulile emhlabeni ho bakithi wazalwa mhla ka 21 wazalwa mhla ka 21 uApril 1932 awu intombi endala ibisigugile bakithi bese mdala ugogo bakithi uphumule kanti udlule emhlabeni mhla ka 15 kuJulayi wona lonyaka udlule emhlabeni mhla ka 15 July yona lonyaka sisho ugogo bakithi ugogo intombi endala ugogo usebenzile emadondo odlulile emhlabeni bakithi lala kahle intombi endala owalapha emafakatini uyabona ke ngalomgqibelo wona lo sekona ngomgqibelo wona lo sekona uyafihlwa ke endlini yakhe yokugcina ugogo usebenzile emadondo uyafihlwa ke lapha ya emafakatini ngalomgqibelo nje wona lo mhla ka 25 lala kahle intombi endala ze uphumule kahle bakithi kulungileke ake siyodlula ngapha

0: FM Igwala, kumgungundlovu 107.6 FM.
1: Lalela asikutshela ukuthi ke isalukeke kuse ikhona njalo le nto ebikwe lapha ya ku White Road eceleni kwase Alurich wena ke mlaleli siyacela ukuthi uavoide lo mgwaqo ngoba nje kade kunengozi nje noma manje sebeyakhuculula baya cleaner uzothola sekhona umabhodlela angasagcineke ekudalela inkinga emotweni yakho buka ke uyehla ngobubu road uzongenela ku Zwarkop Road wehla lapha ngase Presbury qaphele lapho i traffic siqala ukuba ngconywana sekuyahambeka kodwa uzoyifica uma usuzofika uzongela la ku Victoria Road uzoyifica ke i-traffic lapho isiqalisa isaqala ukuthi ke ibe khona impela kanti ke ngishilo ngathi ke uma wehla lapha yango Great Town Road udlula eNorthway Mall uyehla uzongenela uDr Motala Road uzoyifica i-traffic lapho nje manje bathi sekuseni kodwa ukuthi kushaya u-half past 8 yobe isitheke ukuphepha ukuba ngcono ke leyo traffic uhamba ngoselbi Msimanga Road loyo ke iDindele Road udlula lapha iDindele sibedlela uyeza njalo ke uqonde ngapha ngasethawini bekwake uzoyifica le-traffic uma usofika la ngasePentridge mawudlula nje kancane hula mina uzobusifica.

ukhumbuza nje mlalelo umsakazo uMgungundlovu FM uyanxuswa uNkulunkulu uyancengwa akayiyekwa muhlumundo zwayo ukuthi sengihamba ngedwa manje uhlale phansi uthi simakade ngaba ukuphi namhlanje sithi nje uNkulunkulu wethu uvela kuleso simo Hallelujah. Tembisa ke mlalelo umsakazo ikhona inceke yaNkulunkulu endlini zomsakazo ukuzokukhumbuza ukuthi unguNkulunkulu nakalokho.

0: uthi ngomhla ka 27 ngathenga igrosa ka more than 5000 ngayihambisa but umntwana wami nokusolakala ngathi akusiyo wami ngomhla ka 10 uthi balala bengadlile awungene kancane lapho bhuti wami
1: engicela ukuthi ngiqale la lokuza dokotela
0: yes bhuti wami
1: uma ngabe uNkulunkulu enginikeza i privilege yokuthi ngithole umntwana ngibe nengane nje because umntwana uyisibusisa sivela uNkulunkulu
0: yes
1: ukhona isisho esithi uma ngabe nginengane ngithola ingane uNkulunkulu unikeza mina another second chance ukuthi ngilungise la khona engakade ngenzanga kahle
0: khona exactly yes
1: so ngamanye amagama umntwana ozelwe yimina usuke eyimina shuthi yimina lo
0: imina lo
1: imina lo wesibili so umbuzo kwesefanele ubaba azibuze yena mina uma ngabe ngingekho present kulo kumina kushuthi angikho present
0: kumina
1: ngoba njoba ekhona nje lo mtwana yimina nginikeza ithuba lesibili lokuphila emhlabeni ni angazi noma aba uyayiunderstanding le noma niyayazi lento ukuthi bazalwane uma ngabe ingane kunezinto ezikhona ezinenkinga uye uthi hayi akufe mina kodwa kusala ingane
0: hey Nkosi Jesu
1: uvamise ukusho la isiza isibizisa lokho ukuthi uyazi wena ukuthi sengiyitholile second chance yempilo ngothi ingane zami sezikhona so ngamanye amagama uma ngabe mina ngingayinaki ingane zami kusho ukuthi angizinaki mina ngoba nginikezwe i second chance ukuthi ngilokuze ayikho into ebuhlungu njengokuthi ke aba ngiletha imali kodwa ipresence yami ayikho because ingane nje iyadinga ubaba uyadinga umama ozothi hayi umsukwenza lokho usukwenza ukuthi ozoyi embrace abuya athi hayi mntanami kuzoba right mntanami kuzolunga uyamdinga nje ubaba onjalo enye izinto enginotisile ingane especially zamantombazane zidlebeleka nje ingenxa ukuthi obaba abanga present kubona so sizama ukuthi zizitholele umuntu omunye othize mhlambe wesilisa ozozikhamfatha azodlala irole yokuthi babe obaba so i damage kenziwa ke abantu abangabi present enganeni zabo uyayibona ukuthi ibanga kanani manje kuba umonakalo omkhulu mase siza kulesi story noma sinama loopholes ke uma ngabe ngisilalela ngomhla 27 igold cross ya 5000 ngomhla ka 10 sekulala kwakungadliwe it doesn't make sense asazi ukuthi womuphi ongenali iqiniso kodwa shosho kukhona la lingekho khona iqiniso mhlambe ngalanga sesayidini labantwana noma ngasesayidini lilokuza likababa asazi kodwa esingakusho thina noma esingakuveza ukuthi akukwazi ukuthi kuze kube nesikhalo singaka sokuthi abantu abadlile nani uma ngabe upresent uma ukuthi ubachecka njalo noma kuthiwa nihlukene kodwa everyday uyamcheck umntwana ni right niyaphila ni right khamba kanjani ufunde kanjani esikoleni nayo yonke lento enjenga nale yilezo zinto ezibalekile esithini esiphumayo kuzo uyazi ukuthi kunabantu aba proud ukuthi nginengane ezu 20 kodwa ngondle ezu 5 kuphela lezi ezinye zondliwa honi
0: azibone
1: angazi ukuthi kwenzakalani ngaso yabo akusho lokho nje ngekholo ala nembeza nisazela sokuthi ngaze ngabheda ukuthi angikho present engane nzami
0: ey kukhona engithandaya babungqobo uthi ingane imina uma ngingayinaki ingane kushuthi angizinaki mina
1: yebo
0: bakwethu 18 minutes past 10 emsazweni uMkhunjwa FM sengimani ngiyakufaka nje baba wami ngizwe umthandazo wakho masingene ukuthi lo muntu uhamba nenhliziyo kaNkulunkulu
1: amen
0: ngiyabonga nje kakhulu uNkulunkulu ngalolu suku lwanamhlanje bengingafisa futhi ukuthi sikusho kubazali emakhaya ukuthi one sizoyivala lenyanga kaJuly next week one abomama bangalwi ngabantwana because umphumela wengane funzwa upoison
1: yes
0: awuvumubi but awuboni manje ina 3 years ina 5 years ina 7 years ubonakala mhlawumbe ingane isisemshadweni wayo isilungisa umina wayo because uthe wena ingane umina na izothola ithuba lokuyonikezwa u second chance umina wayo uvuka indlela ingane
1: kuso

0: Eli. Umgungundlovu uyavuma ukuthi kunemithombo eminingi edala ukungcolisa kwedami Albert Falls. Kanti ufakazi wesibili uzovela enkantolo namhlanje kwelika maphisa nqakula. Uma lebumbamina eleshumi nanye uzobuya nazo uLungile Gumede.
1: Ithimba lezindaba kuMgungundlovu FM liqinisekisa ukukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.

ngiyazi ukuthi uma kusho leli bika leli ngencawa nge umthakathi olale guarantee wathi lo ngekavuke athi uyavuka uyayivula nayi red uyivule kakhulu ukuthi uyanathi nje ngifuna ngiyamcabanga sekusho lempempe le uede khona lapho uthi sikhova.

0: Ulo wathu phonsa mehle damini wamthola umfana ephakathe damini uyahlamba ubheka le njengoba ehlamba ebheka le the alligator is coming
1: no mizihlaba
0: Uthiwa wakhala lo mama wamemeza akuzwakala ukuthi wake wamemeza nakanye ethi wenzani kade ngangikutshela kuzwakala ethi nje ngisizeni nangumntana medamini bazali bethu kunamagama angakhulunywa ngalesikhathi mhlawumbe ungawaphinda later but hayi manje manje uthi ngilekeleleni umntana wami usedamini washo engamile uyagijima ulahle ingubo phansi kuyongena edamini angasanga buyi kulo isizathu ngamane kufe mina kunokuthi kufe umntana nami ukusasa wami lo ufuture wami lo isibuke ngizibuka kuso lesi simakade yimi lo isibili asengimane ngekhona thowa gijima umegijima uyamemesa uthi mfana wami buya washengathi umfana we yezwa ngoba ngikhathali noma ungamemeza kangakanani umntwana uyezwa ngisha ngaqube wazi kahle ukuthi la kwathiwa kungangene kuthi umfana washaye uthele wajikuzwa nje iphimbo likamamntanami buya ngoba ma uyombiza ngamagama onila akayikukuzwa kepha uthi mntanami buya Kuthiwa washaya uyuthena umfana wahlamba weza kunina nonina uyahlamba uya kumfana ne-alligate yahlamba isiyamlandela ke manje kuthiwa kwabo ngaphansi nongaphezulu yafika kuqala i-alligator yazibamba inyawo uyamemeza umama uthi ngisizeni kuthiwa kuleli damu kunomuntu oyedwa owayeza khona ezokha amanzi sizathu utshalile uyachelela futhi uma yeza la uphathe isibhamu ngoba kuziwa la uma uzela ungase ungabuthoweza umfama ukuthi konakele edamini wagijima wayakhona.

uthi wayafiki alligator ngqi izinyawo wayesefikile umzalo othi akunandaba ukuthi ngimtshele kangakho wamphela yesathane enceso wami lo wathi ngqi ezandleni kwaliwa uyamemezo wesifazane ngoba izwilo wesifazane onkophe zakhe zigcwele izinyembezi liyamnyakazisa uNkulunkulu lisuse nobengekezela manje azixolisela sizathu kukhona okhalayo kukhona memezayo amazulu besengathi kube sengathathi washe ngathi wami lokhala namhlanje amazulu athi washe ngathi lokhala namhlanje yilo wami wagijima umfama wayidubuli alligator yamdedela umfana kephi simlimazile waqhubeka umama wadonsa ngezandla wathi mntanami asiphumela wathi simakade nakuso lesimo ngibona wena njengoNkulunkulu umntanami uyaphi akunandaba ukuthi ezinyaweni kunjani Uyibambe sengiyahamba sengiyahamba ngalesikhathi lesi ngo 14 minutes to 12 kuthiwa kwabizwa bamaphepha abezindaba ama-television abashuthayo kuthiwa bonke uyibambe kuthiwa bonke bashutha kakhulu ukuthi ha kanti lengwenye ingaka kanti kuhleli kuthiwa singange lento inezinye elingaka bo yamanxeba abawabhekayo awengwenya ebamba umntwa awulengana isiyuphinde ihamba izinyawo kuphelile ngayo bazishutha bazishutha kuthiwa lengane yenza isimangaliso yathi but asanimane nibukela uma bebuka ingane iveza amanxeba asezandleni hayi amanxeba asezandleni aneyinzipho nje zikama amanxeba asezinyaweni azokwenza ukuthi ungaphindi uhambe kodwa lawa asezandleni anezinzipho nje zikama kuthiwa ke nawo amagama ingane yawasho ithi lengane ngiyawabona amanxeba esitha angiyuphinde ngihambe ewe but kunamanxeba engiwathandayo amanxeba ezandleni

8 minutes before 12 emsazweni umgongo FM umbuso wezulu uyaphangwa futhi naba uphanga baya ufuzula ubona lento yokufuzula ungatholakala wenza abantu bebengakulindele ngoba wena uyazi ukuthi uyapi wejobe wakhonza umuntu okulahlile ngiyazi ukuthi nalokhu kunguye Sasiyakijima ke mlalelo msazi umkhungulo FM phezukwayo lengoma sambe ngayo 8 minutes before 12 sesiyahamba nangomlalelo wethu la uthi amen siyabonga

0: senta khona kakhulu.
1: Yeah.
0: Ukwa masenta
1: khona khona. Mhm. Kwaphela uma mfundisi ufuna imisele. Akwazi ukuhamba nje bese ngoba phela ufuna ngimnikeze ithembo umzalwane. So if umamzalwane ibona ukuthi uqhekile, yeke kusakulunga yabo. So ngitholele
0: ikhotheli nje.
1: Yeah, lela bahlezi behlekisa ngothisha.
0: Amagumgedlela.
1: Uyabona?
0: Amagumgedlela amakarini.
1: Yeah.
0: All right. This is Avante. Uzungibhale nami. Nami uJehova ngiyafisa ngibhale emabhukwini. Kuphela unyaka nje senginawo lento engiyifunayo.

0: azi uhlupheka, kwazi ukumbona umuntu ekhuluma nje ukuthi akakaza akakazahlupheke lo. Umbona ebusweni, umbona ukwenza kwakhe ukuthi akakazahlupheke lo. Ukhulela emafutheni. Kunomuntu othola ukuthi thina indlela esikhule ngayo nje nonjabulo, thina isikhule indawo indlela esikhule ngayo asikhulanga kahle.
1: Yeah.
0: Kodwa ithinto umuntu okhulela emafutheni obenako konke uthola ukuthi uyifanisa nami. Ikibe buhlunguke le nto ngoba ufika ayifanise nawe umuntu athi hey mina bengidayisa amakinati, hey mina ngangukuthi ngingakhere. Usho ukuthi bo ukhela malini manje, ukhere 60 rand a day, thina ongatholi ishi imali ekheri.

umkhaza ubalulekile ungumuntu FM fanga wena ngokusilele asibambela kwakho kunomfazi ubalulekile ungumuntu FM fanga wena ngokusilele lalela siyabona.

0: Vele washes.
1: Wakhele yipi inkosi?
0: Inkosi ngiyakhele mina ngakhela ubaba.
1: Cha ngisho isigodi wakhe kuso.
0: Asikho isigodi engakhe kusona mina. Umuzi kababa usobala, ngani thatha umuzi kababa ku five isigodi nje.
1: Ngibuza induna kuphela.
0: Induna. Hayi, angibethe, ayiphendwini mina.
1: Umuzi wakini kubhekwe ubani?
0: Ubhekwe yimi, mina induna yasekhaya ngoba baba nomama basekho.
1: Wadabukaphi wena?
0: Hawu, ungibona ngidabukile, ngidabukile.
1: Ncanca, ngikhuluma ngenkaba mina njengomzulu, inkaba yakho yafala.
0: Babanansi la. Imbuzwe yihembe, inkaba isalanga ndawo.
1: Awakuphi inkaba?
0: Ayiwe nansi, ngingilala ngivuke nayo.
2: Enhleke nasenzansi yomgungu Ndlovu ke sithatha ithuba ke sibingelele osukwini ke lango lesine ngomhla ka 23 enyangeni yesikhombisa onyakeni ke ka 2026 kanti ke imzuzu cha iwu 18:06 njengoba ke sazi ukuthi ke njalo uhlelo lethu liyaqala kusukela ngomsombuluko kuze kube uLwesihlanu malibombana ke ihora lesithupha kuze kube ke ihora lesikhombisa. Asibonga kakhulu ke kubaphathi besiteshi, sibonga kakhulu ke kozakwethu, sibonga kakhulu kwiLomo, sibonga

0: Baba ngiyathandaza wena owenza izinto zenzeke. Ngiyavula umnyango womsebenzi. Amaketango awaqashuke njengamanje. Iminyango yejele afaswa kulona umuntu angawuthola umsebenzi. Ngiyamqaqa ngiyamkhulula. Inkosi kubusisi sewutholile umsebenzi.
1: Siyabonga kakhulu khululiwe. Right, siyaqhubeka kanjalo ke ngitheke ngesonto leli siya kulona ethe document service lapha yakwa baba umprofethi Mageja Geja. Phatha izinto zakho ofisa ubaba umprofethi Mageja Geja azosikhulekela. Phatha iID yakho, phatha konke kwakho ngakucabanga.
0: Abanye babukonkana bawuthola umsebenzi kwathathwa ama CV engathi bayofaka emsebenzini.
1: Yes, yes.
0: Kanti lawo ama CV iwona abayovalwa ngawo.
1: Mm.
0: Bathemba babukumkani the day bephathisa ama CV kanti abazi ukuthi lama CV ayosetshenzwa. Abanye kunama ID alahleka kwathunyelwa izilwane zawathatha babukumkani. Ayikho iminyango ezivalekelayo unless khona umuntu oyivalile. Kodwa sizovula. Ingakho ngithi phatha yonke ingcukaca yakho babukumkani. ID lakhe lasetshenzwa, iCV yakho, i-document yemali yakhe engaphumi. Izinto zizokwenzeka ngenkani.
1: Right baba. Asimchaje nalona futhi. Siphakama nobani usemoyeni sawubona?
0: Hello Mike Busise ubani?
2: Hello.
0: Yes baba.
2: Ngiyaphila Prophet.
0: Yes baba, sikhuluma nobani?
2: Ngiyaphila mfowethu, ukhuluma noNkosi Ngiphile naye eMbali.
0: Yes Nkosi Ngiphile baba. Ufisa sikhulekise kuwe.
2: Ngiyaphila Prophet nje angekhuleko mfowethu, hayi izinto
0: zihlangene izinto. Zihlangene izinto baba.
2: Hayi mfowethu izinto zihlangene nje kuvaleke yonke into. Bengiyisebenza sekuvaleke kwaze kwavaleka ngesisibisi ikhampani.
0: Ikhampani seyivalekile.
2: Ivaliwe nje kuma ngekhampani.
0: Uthe isibongo bani?
2: Udlane Nesibongo.
0: Umama wakaba?
2: Wakazuma.
0: Wakazuma. Uphuma? Uphi mama?
2: Uma akasekho.
0: Akasekho emhlabeni. Umama owakazuma, ne? Kwazuma nikuphi nendawo nisukaphi?
2: Basho ikhabo mama liyempende
0: kusempendle. Angazi baba, kodwa kimi ngathi ungayolungisa izinto kwaZuma. Angazi kanjani? Uyangizwa baba?
2: Ngiyabona.
0: Kuthiwa angathi ungaya kwaZuma uyolungiselwa izinto khona. Uyangizwa baba? Kukhona inhlanhla khona ngenqamba manga ngilongithi unebhadi inhlanhla khona. Kodwa kuthiwa iyana komalume uyokwenzelwa izinto ezenzelwa umuntu. Uzobona emva kwalokho baba, ngoba inhlanhla ukukhombisa ukuthi unenhlanhla awuvelanga waqhamuka ungalungelwa izinto, uziluze kancane kancane kancane zaze zaphela.
2: Hayi ngifuna impela ushaye emhlokweni impela mprofeti.
0: Yes baba,
2: ngoba ngasebenza nje indlela engaqashwa ngayo. Ngisebenza ka Eskom le eMpumalanga, ngaqashwa ngingafakanga ngisho isizwe.
0: Yes baba. Njoba ngisho inhlanhla ikhona, kodwa fanele uthole indlela yokulungisa izinto kwazo. Uze sihlale phansi, khona izinto esingeke sikwazi ukuzikhuluma emsakazweni. Uzama ukwenza ithuba uzongibona sihlale phansi sicwe. Ayizuba nzima, izosheshe ilunge baba, ungakhathazeki. Akubona ubuthakathi, into yasekhaya.
2: Okay.
0: Alright, ithi ngithandaze bamba amanzi. Baba ngiyakhuleka eyindaweni zonke. Njobe bamba amanzi njengamanje, nginyakazisa ithunywa eziphethe amanzi. Makahlanjulule wonke amacala namaphutha wabonile uzowalungisa. Ngathi maphutha ubumnyama makuvela ukukhanya. Sekulungile baba, kuzokhanya.
2: Amen.
0: Siyathokoza.
1: Siyabonga, siyabonga. Sibonge kanjalo ke. Kanti ke njalo ke ungavela nalapha kwababa umprofethi Mageja Geja ngesonto njengoba sazi ukuthi ke uzobe nenkonzo enkulu yomkhuleko. Uphatha ama document akho, it's a document service la sizokhulekela khona izinto zakho. Phatha ngisho ithombe zabantwana bakho abangenzi kahle. Abanye abantwana bakho siyazi ukuthi bakuma drugs, abanye abekho baleke ogoli bako Cape Town bafuna imisebenzi, izinto ayihlangani. Phatha izinto zabo ubaba umprofethi Mageja Geja azobakhulekela.
0: Makuvule.
1: Siphakama nobani usemoyeni sawona?
3: Yebo sawubona baba, niyaphila?
1: Siyaphila njani ma?
3: Siyaphila. Uthobile okadlamini wade fonile baba, ngithi ngiyabonga kakhulu ugcobo lwakho. Ilungisebenzelile le nto kade ngishayile ngemuva emhlani iphelile namhlanje. Ngacela futhi njengoba ngishilo khona izolo, ngathola isikhumba sesilwane namhlanje.
1: Hayibo.
3: Ebaleni.
0: Hayi mkhulekela amanzi izolo eRedwen. Uwena lo the unento ekhluphayo. Ngakutshela ukuthi yangena ngeenyawo ne.
3: Yebo.
0: Emva kwalokho ngathandazela amanzi uthi ngathi phuma uchele igceke. Uche ukuhlala kuphi kuphe ekhaya?
3: Ile azaliya ba.
0: Kuse aza. Ngicela ufike ngesonto bakubone ma uzifakazele wena live bakubone ukuthi

ubhala kamnandi ke laphayana umlaleli uthi nje ngibingelele umlaleli ngibingelele nje umsakazi ngicela ukuthi ngibingelele umsakazi ohlelweni lakho Mgungundlovu FM weekend warm up ngithi nje weekend warm up ngengoma ye Adila ingoma ethi ke sesifikile ngayithola ke le ngoma lena endala kakhulu niyakhumbula ama Coca-Cola pop stars yeah aphinde nje athi nje ngihleli nawe msakazi kuyoze kushaye lona lelo hora nginawe awulele

njalo baba wethu namandla siyakhululwa uNkulunkulu wethu ongcwele ngegama likaJesu waseNazaretha akekho njengawe nofana nawe

abafundisi shibe abafundisi bonke abahloniphekileyo umuzi wonke kaNkuluNkulu ogogo nomkhulu nobaba yonke iprotocol iya observer ngegama lika Jesu ngoba dlamini isibongo ngiyakhola ngisindisiwe ngingumntwana kaNkuluNkulu ngegama lika Jesu last time shibe ngicheka kwakunesikhali sasikhona la kodwa ke inkosi yazi ngasho mina zalane bami ngivumeleni khulume naka amagama ba ale makhi yasinda ngivumeleni bazalane ngikhulume naka amagama cela bazalane ngabe sisakunako okuningi ba ngiyazi abantu bayayithanda into ivangela abangaphuma ngayo iblue nje ibhanwe lami lidileyile angikwazanga ukuyobona umuntu ozongciphisela kodwa ukubalulekile nanku umbhalo njengoba sifunda nje uGenesis sifunda into ethi uNkulunkulu shibe wamdala umuntu mawufunda uchapter 1 soqeda khona manje uNkulunkulu mayisedale konke ayekudale ngezwi lakhe zwakala abasezulwini shenge bethi masenze umuntu ngokomfanekiso wethu bese umuntu ayafuza abuse uNkulunkulu Bible bese lithi uNkulunkulu wamthatha kumuntu wayombeka ensimini okuthiwa iEden njengoba embeka ensimini okuthiwa iEden kwathiwa umuntu akawusebenzi umhlaba wani umuntu usebenza umhlaba asikho isiqalekiso njengoba esebenza umhlaba Number 2 awekha meva njengoba esebenza umhlaba. Number 4 umuntu wayengasebenzi kanzima njengoba esebenza umhlaba. Chapter 2:18 uthi uNkulunkulu umuntu uyedwa nesizungu. Ngakho ngiyawumenzela umsizo njengaye. But mawufika chapter number 3 i helper for the first time ngibona ihelp idukisi. I helper ithi makufika inyoka noma qala kufika inyoka ithi ngempela na ngabe uNkulunkulu ushilo ngempela uNkulunkulu ushilo ukuthi ningadli uthi lona wesifazane yebo uNkulunkulu beshilo wasinika ilungelo lonke ngizwa kuvuka umhlabelelo uthi izwi

Baba, ukhona umuntu othwa uJesse igama lakhe. Wafa. Umefa lo muntu. Wayifela thina. Baba, njengoba ngilapha phambi kwakho nje. Thunywa basezulwini. Bathi angizondlulisa into eyodwa baba. Bayakuthanda. Basavula izandla ukuthi baba usondele kubona. Baba, uyakuthanda uJesse. Bazalwane bami.

akusibi ni akusibi futhi laba bani inkosi uJesu ungakuhle baba ukuba uma ungakazi mamukela uJesu lo akusiyi bribe le kodwa iqiniso lithi konke lokhu kuyizeleze uma impilo yakho ingenayo uJesu imali iyizeleze uma ungenaye uJesu sikhuluma kunamhlanje kunabantu abazoya beyolala kodwa balala ebusuku banayo yonke imali kodwa banakho ukuthula kodwa uChrist uJesu uyena lethu ukuthula angazi baba mawusibona isidingo enhlizweni yakho sokwamukela uJesu ungayishona wena uyamdinga lo Jesu ukwazi ukushintsha impilo yomuntu angiphinde futhi baba this is about Jesus lokho kungenxa kaJesu umhlaba wonke ubuka